Nggih, Mbak menawi sampeyan kepada aturaken rumiyin lelangan antawis peningal badhe kapiyarso. Nggih. Oh nggih, menika ugi wonten malih kintunan. Lucing siang mas duwi menika saking Bunda Gunyun sakaripun mangke aku pengen tuwa bareng kowe saking Jarwo. Matur suwun mas duwi sugeng tugas sugeng jejiban. Nggih, aturaken ugi menika kagem Bunda Gunyun nggih pentonga mangke sakaripun nggih, aturaken sugeng siang.